la tru nang e te a zo ma o ang a tim o ceng ang tim ma kon gam ma mu hi o gi ma kum mu na le i te ngu o gi ma ha san na pa o a lu gam ma mu sa